0: Dali Wamse wana makalambasi
1: ba
0: na tete
2: Onya na mikurpa mimi ne mirusuba lepso manyanya na dali mo wamse apenda wamse
0: umboa
3: boa batite ndenye boa mbale boa
2: boa de kasedini.